0: Halo.
1: Putus Radio. Halo. Wale program ya SK.
0: Wale kuliriza.
1: Ndio wale nakubaza na zaverio bindo bantu karambi. Ati tokuni kichoka cha karambi muruka kwa mambugu. Sindiwe dali batatu.
0: Mambugu.
1: Karambi, mambugu, karambi.
0: Ego karambi.

0: linda, taka chikozere mukama, taka chikozere. Gamba alo.
1: Alo.
0: Tata.
1: Wale mpereza.
0: Webale kuliriza.
1: Bienja bugwara.
0: Bienja bugwara muri muta.
1: Burundi.
0: Tukwija mbugenyi bwagadi yawe biro bijja kuba 10 mwezi gwa 8 tukusara tukisara ho bugwara kera bugwara chuchura.
1: Ndiyo mukusanga.
0: Tukwija bagame nyama aliyo kiyo rukum.
1: Akazi liyo.
0: Nziliyo.
1: Ati mwo muramwogo. Yokugamba mukazi ogutayine.
0: Agun.
1: Abwo kuva. Bona bakazi bo musaija.
0: Deka nanka iwe deke bintu ebyo.
1: Ato musaija. Bano nawo tebikunja. Kandi na bantu. Nabali bantu. Kando sango msaija bali manori omukazi akomu atomsaija sanga ihayo haviyai na kutera bantu ikumanyi omukazi omukuru agume omusaija singa ni wabaye na atoka ngono akuihaye byokule byomukazi omukuru au gwa kusingira omukazi omuto baita bwali musaija manya bali musaija nuna avihai umukazi agume bavirye.